Nai brosa katina ni achule basadi kumla kani thabata kai dadi thani nang nai maini sangni sijam lati yago dago dati mani nuka kitung bologui tongo mononar na nang nai kalang na thanai abu khani ni thane akiting bari ajuno.